ma men kan sa mo re inside wa check here no ko brane akotam titifu eja kwa ko si empa na titifu ene sa su hun sa won ekọ su e na wo yi ni ah na otwa na otwa amu de montran ho osma ya ngechi ma sa nyuma na nanse.

0: ɛhɔ na wopɛ okay enti ɛnɛ yɛsu adeɛ yɛsu adeɛ paa ɔfi sɛ mansu bebrebe ɛkɔ so nyinaa no ɛyɛ enti ase a ɛni ho enti ɛne afei so sɛ bi obi wɔ hɔ a ani brɛ kakra wɔ na
1: afei ba ako stella me hu nipa medi na adeɛ adom me sɛ adom
0: sɛ bi ɛnu
2: sɛ wɔ fafoɔ
1: Emma four na kaye no obi awoye enti se meme na na side na obi atoa yenyi obi obedi ade firi mi na na ho ye be yi ade firi ni nua ebi ani nua otoso ted
2: ni nua ba na
1: bi se mo te picture na ni nua ba
2: o se
1: yes on se nua na mo ye 5
2: okay
1: ba ko na na ye that is nana nana side na make ho me nana
2: o nana
1: me nana ni nua na mo no
2: okay
1: they were 5 ba ko ye bema ono de ono po de out ono wa ho nti ono enka ho four na aka no
2: ema
1: nko a four no we ya wo ne ma nti se meme na me na nie ne ne ma se bibi to wa ha ha se no ye beba be yi ebi a we
2: eba okay
1: ni ye de na ba bi
2: aha
1: enti aha so to a e ba be yi ha no ma
2: ehe
1: e ba be yi e ba be di
2: aha enti e sa
0: aha
2: e sa enti no ye be yo e ma no e ma no ma ku ma ku ma ku ma ku bi a wo so bi a nya bi di
1: nya bi di
2: aha enti e ngwe se e bi a o ma me ma e be di sa david
1: okay that say me ma me ma me ma me side no o mo kwako di wo different
2: yes enti ba ku be kwa ha na we ba ba kwa kwa ha na we ba ba kwa kwa be change mu sa
0: aha enti o hine ni ese abri bi sa
1: e do da bi
0: yes
1: de na ze o do ako when it comes to numa we ya wo me ni mu she but I want to learn more because yeah person mi sua because baby I make kan call ni ade na a
2: o company
1: me ko
2: yes
1: e ba no ministry na bi bi mu a me rewrem me ko ni me mu a man hwe ye ne man sua ne ma bia
0: o
1: tina bia be ha me yes e be ha me o se me kan kra angela wo so nti e be ha me ntina ntina me ni abria because ni ma we ni
2: yes and you say adi de no ba de pa na ofa fo no dos wa
0: eh
2: na ni de de ba wo de mi ni
0: wo de mi ni na ka mi ko bu
1: say adi de juma me show ni
0: okay.
1: Yes, I mean, I'm teaching a person called Yad.
0: Oh.
1: I just want to know. Minimum she first animal who?
2: But yeah, would you?
1: Okay.
0: It's all about intention.
2: Why so for
0: it's all about intention. It's all about intention, bro.
1: Yes.
0: I just said, I'm going to say,

Facebook rosun je busia ko na ko hwa sa manfo odi edamu ha starin of pa sa de wo se wonya de graza o mi kra bi twa no ti ko Facebook.

0: onye kukudurufo
1: ene kwa ne mwa no enti
0: zese onye kukudurufo
1: enti zese no eba grigidi se ene ye woni atwe mpra zese kwa zese kwa do opesu wi dami enti ene mema me papa ayobia mate
0: o dabi
1: majatu mseme waro na wodi ni munu enti se ya wodi wi
0: se depend mo ho kwa beko
1: yes enti no
0: we na nkanya se menu ebe ma no otumi otwe no na jesa adwen be na wodi didi oba na ji
1: eya nkwa asem se minnim de de woman nim
0: so ona jesa wanka sa 50-50 no diko di oba na ji
1: eya
0: na eya se oba no eya se oba no we hu be ma we ni suba nte me sa na me mi hu no
1: okay
0: sada mimo mi hono
1: okay.
0: Nanso ne nyina chini aga na fo beka no yenso ye be hu kwen ya ose ye kache ye nua ba ise be ma na na ose ye twe no ba na ye ne tenasika sanso a
1: okay.
0: Na ya hye kwen ya ye de ye be den e be faso e ma okay. Asumdwe den e be ba
1: okay.
0: Nto ndo dimrika odi aba be dan yen
1: okay yam kwatie fo ho mena na fie yam hwe dia adofo so e be ka de afa ho ti abusia ahoma no ye biatum na asana no ma menkanfo George's pub mfama wo se nwumre yi ope bia ye pa atumi akwakwa tena jejo akwadwodwo ho ne odofo bia akọ pe bibia die anom adiasa ajemani dia aye George's pub ye wonmo watama committee to telefrat ni mwa wonmo onuani asọto ne nyina bia emo ne de ka ho nam wiram die fie die som die nyina no kwa benya bi so abobbo bia na anonom die so onya bia anonom enti ne nyina ne se obe kọ George's na wonmo akoko di ensa wo so na bibia so akoyi ya de amawo hello.
2: Hello.
1: Agura maju.
2: E yana ba me Jesu.
1: O tu ayin, eh, o wa hin e boko de.
2: Boko na nso e.
1: Ya mi adum ya ho de ba.
2: E yana ba oni bibi.
1: Mhm.
2: Awon mo wadam na mo kika se, e dan bo enye ye o ni mo mananti e ne wum na nanti e nanti e ne wum.
1: Mhm.
2: So se o ba bo me dam.
1: Mhm.
2: E. An tan chaye te se biskito ubu a oni bebi e bebu afa.
1: Mhm.
2: Nipa bibia chimisi nti obara de enke so ye ni so nkanche ne boyfriend se no ye madam fu bi empena
1: okay
2: so ti ase ana obu madam fu no kwase ana madam fu ne papa e ye ni sa nko de ano ahe na oku kansa wo no obu kwase ana ye ni si ya me kulungo kura nka metu afi ho ti bebe mane dia okwa okko
1: okay.
2: Anwa no mo hanu so papa cha na mi amin sa ma view
1: okay
2: o chan ku bibi si aba bom dam o dia na cha na cha yen to so aman
1: okay miss a bit as a bad 0551 65 65 65 and 0551 65 665 6 abusia ubetumi yeso abo edi awremo na o do adwen chere so ba wasemi mo hello. Hello.
3: Hello, good evening.
1: Ah, grandma, you papa na hoye.
3: Adumara ko.
1: Yo, ura na yefro se ukase fi.
3: The same landlord, I Claude.
1: Hey. Edian ka e ba no se so nka meti woni o. Na na die.
3: Eh,
1: she die. What
3: surprise.
1: Edu anu no me da ze pa so adwane ye wo hanzo.
3: So mo hoye die.
1: Nyame adum, nyame adum, nyame adum. Yo.
3: Okay, me dofo ne ba ne sen. Nti se ubusa na na se wentimi an chachi mu yi an chirewa. Ya. Wa probe bi nu afa. Because enkwa wo hu ehuhia. That's it.
1: And the chairman say no ba ne sen no, den na ye nyana mo ba ne sen ntubi
3: o. O se ba ma ba ba ndi se sen na se gaduna oban ba ba se o di adun na ke ba.
1: Okay.
3: That is it.
1: Okay.
3: Because when you can't wabu, when you could do oko, intimate your ban or cram, Mamma Wako.
1: Okay. Okay. Yet I say, Papa, and Yamishrao. 0551 6565 6565 0551 6566 Same will be a little bit to me a day after so. Na si see no, also Wabba, a wagging chim, and ya a see, see no, a brandy on the air, or any natural.